0: Pierre, Nyuomo, na fataka akpata ya mi na kakpata yon ya fajuma ya we yinu en kan kleo
1: esi nyamie ilo wasi ele ke no swai afali bali o nyuno afan ke blana ya di yo juma asi ele ke kan san nyon nsan be ole ngo ba fien ikine ke afo awe san o ukai na juma mo ya di ya kula juma so ndi ke bo kun pa klusu be nga kusuma be be ti be su radio su fa o awe san fa ma be mota be wa we ukabe na ya mien de ga we ti ba kula ba fa su be nga o be na sima ya mien mien ya mien de ga ma ya ken fo sa pa fa fo abe un na ma de nga o be ti be fa su na be fa atin pa esu esre o yemi jesukri o wa idu manu amen
0: na gumanga o nja mi fa mani ye ya neno so anyo le ke furo ay nyon su ko rentin de trinsien ima ko ikore igra ima buruso Se yamye ma yati fa kounfwe ma tuyende tri nou, ima abla sani mokyo ygran bla nan onenyon. Na nga wongja mi famani ya neken, yo wole. Na ikrani ba apye, ma yi jasin ki klini.
1: Se se fwe Paul, inde mo, ibe nyonsu, mo fa blen li kouren tou fwe mo. Ima, ebo eti nyamye juman di fwe, ikankli amon. O kale nga mo nyamye wa ofa o ka mo na ma o ka ngbe. Afin nyamye se rike, ble pa nou, nti li yo srele. Ngwa nyale ken nou, ngu kari wo. Ble nga mo e o nou ye, ye o ti ble pa nyon. Ye o ti ngwa nyale ken nyon. E klo ma ke sran fi, o tra tra e juma mo e di. E son ti, e o ma sa fi, mo osati san itinu sangé sankla nu efa eme dile nkla efa kle ke e ti nyamien juma di fwe se afen owe suo se esamia like vie o se e unyene o sa sankla nu itra yangle ba beboye be ora e biswa be jaso ewu e juma oti kekleke Et la fima, et dima alie, et faeun, et ma nyamye, et bou ma bla akunda. Et kunde ke, et si nyamye tra la ay. Et tra yangle, et tra yangle, et bou, et a fe mon besou. Et si sram, beun anvwe, wawe san un idou manou. Ye, e yo se se fo. Et koloma nyamye, oni sramou. E nou an bwisu. E kande mo ti nan wle. E kula yo sang a mo. Be kula e man nyamien. I ti min ti. Se se fwe mou. Be ale ninge mou. Ye be fa koun ale. E fa bliye ti yo. Kien vye e di nene. Kien vye kousou. Be wwa e yansi. Kien vye e bo e duman kpa. Kien vye kousou. Be bo e duman te. Be bou e gble fwe. Sange e di nan wle. Be bouye ke sramo besi men isa, sange besi ekpa. Be bouye ke esu wu, sange niya. Eye ete oye. Be kle nyene, sange be kumaye. Be bouye ke etran awla bwenu, sange ekun ojotiti. Be bouye yale fwe, sange eyo mansran kpangban, eye mansran kpangban be nyambe un. Be bouye ke eleman li ke fi, sange nge mkula owe sa nou. Nyamye bobo inu andeo. Nye la nyamye.
0: Merci. La pie, nyo mouni jase ni ikangale. Na, nja, Paul Fafrua mfa koumani korenti fwe mou. Nde nga mokani, oti ikokla ni elie. Nki kunsa le bobo le yole ya gwalye. Nya miye yin vle yin, yi gyuma yin nou dire yin, ya ulo yin gyuma yin nou dire yin tikikli. Sa unen tra yin nou manu, akula ima. Oman denga we Paul, fulanga wako mnani koren ti fwe mu. E unle ke ndenga we gyuma nga bo, nya miye gyuma nga mo di. Be gwen ule, bifa yin apso nuanze, nya miye gyuma bifa yon ve. E kusuma, Nki kunsa mo le bobo le, yo le ke asonon ko bwibo kan, le yo treo. otike blamo fakwe ili yanguru ngura oju no auba iso ngale mkula se iso akunda no mai no na yakura uma saso miure onde so otike ngotimbe na ngabo Paul fakuma kure ndi fwemu ane wagwi jaswa ko kwina yakura sike ndenga obi county na nulie ye ma famani yo na kikisu mai wai
1: Ebo eti nyami ejuma di fwe. Ikan klamu. Kale nga mo nyami wa ofa uka mo na ma okale ngbe.
0: Yo. Ose ke mo eti nyami ejuma di fwe. Sana kukula biala. Mo ti nyami. Asa e kongo ti aso nufwe. Mala gwe ti sun zwe. Mkwa se ke oti nyami ejuma di fwe. Afi nda tale no. Okri ke eti sun zwe gwa. Nubi kwa pali nyami ngu. Ngu kumba soy. Esini mo mikula nga obi didi nginu menya esonzo liye. Kulike kula ni eti nyame inwa nde kafwe. Senge se sana kuka nde kliwo. Nde sono kani kakien okani okana kakimai. Kulike ngozu fengbe. Ikuma fere nga mo fere. Omo ye auma nde yin ule. Ole asiaka afe unu. Senge sanga bo unde ule mo kain. Osike afe unu. Paul fulanga wakuma kurentu nde ngo kain. Kurentu fwe minatidima. Emo tegina nde sonso. Nga kliwo. Seka o sa nu fa gwa so.
1: Eh. Ngba yin ti ma.
0: Yo.
1: Iwa na mo kale ngbe. Afi juma nga bo e di na ma o kale ngbe. E u ka yo. Yele ke juma yi ya mi juma yi o ti juma kekri. Afi unu. Pa ele unu. Ngba kura unu. Ake afi e sa e si mwa lo e si ke Paul Bobo mo e o kande nga faku mani kure ntu fwe mo. Ile te nyonsu. Na ule, o kleri ya, sonu fwe me yale. Saka he kasyen u nyamye wa feri, o wa di jumay, o uni nyine ne kumba nga mo fa kleri, be kusu be kleri ye. Se kusu wa bubu mensa si. O lele uwe li tinibo. Lele, yi vye tjen. Ye, Paul fa di jumano. Saka he mbrusu enga le, Oni yamie bobo besanyo bi afien. Eh ke asie won wa juma nga e di e yamie juma yi. Anse akato anu anu se kusuma on kamale ngbe. Break asien nu yamie o ma itran le rie. Tama if e won ke ndi yamie juma. Ne akra di ma yamie juma ne agwari esu. E wa e ko yamie uru lo yamie ko kun Jesus Christ won simo. Inu nga uru kan la di nyuma yi blesu. E di na ole ke mo mi nku fa close sa ka di juma ngwa na le akra tra ya mi ma mo le e kwa ya mi ma mo ya bo e di juma ntei don kan ze be kle ya le ma e bu e agwali ensu lo isu junde ye ye kan e balo
0: yo
1: na ma o kangbe ra ke be fa be mbe nga bo be fa be bo be ru nya mi ya wuro lo ma o so fu e so ga di ya mi juma ra ke kusu e wuru lo bi Okay. Fa la ka di juma na ka sin nkura na be affaire bio ba fo mon vie yo la afi yan mi aro lo na sika ndo fa le nga bi affaire bi lo la ke ne sika ati
0: yo
1: on juma nga di afan ya gwari en ko ti yo ya ifa sunzu ni ke kun ba ma ti re
0: nga
1: ye le ke ka ita wa ka mai wa ka ma nka e te kli kli nu e un ke e su fe sa ke ya gwari lo mo wa ka ma wa su Mo ye ya te mo ye yan sika yin pokun le kun wa jo pokun fe nga ife le so wo ise
0: e wura traso
1: e wura tra afensu itio ke yan mi juma nga e di wai o ti ke e aruwa e juma yi e aluwe ma bre nga mo e wu mo e ju yan mi aru lo le ye ya ka to ai ye yan mi fa ma yo so nga mo wa pin asu na wo nfe ngben gboko pokun o ju ya ju ya aju bi bu enu mo aju lo ju pokun wa aso sin pokun wa ya so nu fu ekun pokun wa mlim lomlo pokun wa e ke be nga mo e be o lomo ba si ma yan mi o so fu e so ka sin enu mo be ya sunzun sran o sunzun le ri e o tetra be nga bo e be a wo ma so nu mo ma e fe le so e fa si ekun e di yan mi juma e tra ya nwe ba na ka sin enu e a yan so mlu so e
0: o ma o kre ke se be gwali ti sun yan mi enzu e Nwa so nge mani on a yuri ma.
1: Ni on a yuri ma.
0: Yo.
1: Yele ke o ti ake ba fwa be fle ba le se di ble ba mo di ble ni wa yue ble li bo ni amien domain wa bo bo
0: yo nya mo yo I santi mi sin mi ni ma mon denye ya eni ai no of house le e klanga bo donga suiti ya sono fo na ma e buke ya nya iti senga guma ble ye ya bo bo afin wo eni ya mi mo ti ya mi I kurumba o ba lo diri guma ere o gweribo afenga motran no bobo asenga so asan fi o kwatran me so afenu senga jesu o treli amon lele o guri Ils sont nama et grand ya son colin et men dire ya fien senga yolire miami bobo o faye I ngwan na e ayami swati wati ki klama na my way
1: you ko enyu yo afin nyami serike ble pa nu ntili wo srele ngwan ya le kenu mu kali wo ble mo ble nga mo o nu ye ye o ti ble pa nyu ye o ti ngwan nyale kenyo
0: yo se sana ku odifie kan za lwa nge ma o fi adio sa ta ka ma o fi adio wa fe nu yan mi o kali o le le o ku wa ka ma itira ju ko ku awan yan mi wa yari ka momo
1: wa yari ka momo
0: o so fo yin o ti ke obobo ni asima e ikuma fara ka ma e so Isonti se ya fe menu na ya mi di nene nje tori ni ge mesu e ya fe menu ai si di froa na nya ni froa na e di gumai e ya fe menu na se e di triangle na ya mi ma e fitiri mo ai su ma ila ya mi se isonti donga su e kulanga wo ti asonu fo a fe son ye unu ye guma son ye o isanu ye onu ke e o le guinoa ma mi bobo ora isuna ya pa dia kun gbe bo oni fata na ma igan so no kole senge kusuma kin kula ma yo ya mi isufwe oni kan vu fwe
1: afin ke mo e gina aso nu kole so on de ya mi juma ku su di le so nu ni o ti ke abonzan mo e fle bai ni wa fuwe wa taka isu
0: yo autana le opo fu en fraka akire na opo fu en tran osu bai nti opo fu o man ke me ati no tran isu
1: e ko e nyu kan ikun e won e kro man ke san fi otratra e juma mo e di isu nti e o ma sa e ma sa fi mo o sa ti san itinu
0: ya mo ke an ke akuto pal I nyamie gumandi le nu wa fama
1: mve
0: sa sukusuku ile watna manu e ke nyamie gumandi re wa fama bien oni blakundele wa fatra manu iso samu fai fai tenu iso samu oi fifi iso samu gwa nyase iso nti ngabo e akutu ma bekleli ma nya sa so mesu na franc kan yuk mama
1: bien ekloma ke san fi otratra e juma mo edi
0: eh
1: isonti e o ma safi mo osaki san itinu
0: yo
1: dan prana wa gwali esombo nga ma fa gwa su kan yere ke ndenga be kan be kle e nga e won e di nyamie juma mo e klo kan nga mesu e un de tinji yele nga akoto paul o kan kle ri e nti kate sisi nkle fruwa pakun blanga mo e nkle be fruwa pakun kan mo e njina tablis lo mon kan mi ndenti mo nkle wo fruwa nti o fara ka nkunde o nam se be baptize wo ba baptiso o ti ma pa yo sa ti eduma pa be o fara ka eduma di le nu nde so nga ken le so nam ma be se ke yo sanga o kan mi nde sanga o isa na eduma nga o di nye o ni fata ma o ni aso nu fwe o fata ma Ya man se kay nga edi yamie juma e unde o lo e o radio afan edi yamie juma e kan mi nde sa ko fada ka yo radio wa juma mo edi nti e fa e kin de blamu e fa e sukusuku na nga yamie nde o kan kre nyo le
0: ile so nu ma ikurane o ye fortu le ki yori ke e wi mo ti yamie nde kan fo yo meti gwetu fo mi wi ti klen bo fo o ko li kan ke sin wa afa talwanga li kan ke sin wa afa bianga iso oni yamie gumandi fwe o komal ka ole oni fatama kunga ba nyame ma anbe sanenu mo yo jamvole o yekin mo yo tranfole o yekin mo wo amwaja lile amujiken e danika ke ku fabla o kumble ya mke otisa otisa o ya me pri iwa fanga mo fati yo fa buri menu ningin kwakura e kun jorisu isonti diki kunga be anian sina ko e mana bo e won senge ablina anian sina ko bumai akubuma na won senge awon sina kwale nwa iwanzo isonti mini amamu e boy ti bla e boy ti aswa mai trayamu na sami nuna ya yu diki ngabo e nwa yom na ya mi bo wa gwa sunju kuna ma wa mai
1: e ko e nyuka e kun ya sanga sankura nu e fa e me dile nkura e fa kre
0: a sonu kole otima ke amwinga we sini momi sosa sana kunu onuma amwin ko gun sanu ya mi sule oti naure oti amwin trale oti moyo ni anjwe isonti ebiemu ni kanken ya bonwa ebiemu ni kanken ya sinyawa mai buike we mai sike ya mi tikungba nda kunga ko ekutai mu ya ta nda kunga wo yeri ke ko ta ya ta yeri ke ki kunga wo ku ske en moka en so ai ma ku ya sin ya bonu wa oti ma ya mi sura ni kan ni yele oti woni e nya se gwale ina ke e kula nga wa so so ani ti ya mi guma di fwe wi ole o ngo kwa sima ko ti ya mi guma ai kwa ti ya mi guma di fwe abunde o ato gwo a transoron bia so ati ya mi guma di fwe ofata ke ina ti wre nyu ri ni zwen mo yo ke nga boye akuto pon kan kri sa na ini amanga be suisu broko bai pa afin pa so yule oboribo ache ole senga mo ma fotu eno wi sa ni ke ba ma wi ofra ke ani abalika atei akringlo re yela so no iko iso ja sin ole be nga be din mo be ti be kan be ori ba o tu ibre su on ke kan na ini amanga iba ka sin be ti na ma fatin so so iso nti ye nga di mo adon asu mai clean jolie ke ngaba kutu polo ofa kankri current yem sa na ikran ya finu ya fiti
1: mo sanga san kula nu ifa eme dire nkula ifa kre ke eti yami djuma di fwe yo ifa kre ke eti yami djuma di fwe e na ti le nu e djuma e di wan wan nu na ma e di djuma afa ni onu be kre ale na ore san ye okwaso nu o clerique san yue o kwa sonu o soro yue san yue o kwa sonu o kanga furwa san yue o kwa sonu yamie djuma yele wafa wafa wafa wafa san yue ole o sere yamie o fa ma sanamo akabe kri ale npokon ya ja kokon ya wo awro ofle no ba mature miawro anti apakun nko wa awro lo ai mama wa awro lo isi ma o sanu fla awro
0: nkan anwo
1: ya ne o ti yamie djuma dile no
0: ngiro nga magwe nko ya bakan ka ofle kura ko ya bakan ka ofre
1: o ma kan itna le ya ro nga ba be fa man ye yan mi sule nu ye le ka so nu nu i ngo a ro nga nu ai man wa ro nga nu ne o ti yan mi su wa no i le ngo le ka sin nu tan jesus christ wu sa yi o se ti ma o ya wo ye sa bo an ngun ngun ni ka me nu no ju ma me ni afa nu an mo ye ma n bo i ki an so ke ke ita ka mai ite yi wa ka ite kan sa sa ke blame o e fe ife fe ya gwali lo mo wa ka ma wa su mo yan sika o wa fe nga ma fe ri o ra wa wa tra wa wa fisu ye wa sonu kunu adiyan mi djuma asonu kunu be kro ya le duma nti aja asonu nu a wa sonu fle no ai masin ma hun so mi panpa ai masin a fyan sonu to ngo wa olo a wa u fle nu ekun na nga mo e diyan mi djuma sra kura kura nga diyan mi djuma na yo be kro oy ni aso pa ni ati aya mi djuma di fo pa ni mi djuma ka design afa ngoro le ya e kro asi ya e djuma mi awuro se ya e me so na esin wa en fe di ya ti djuma me di le e a unyine ne black asin nu o fata ke adi djuma lele o kanu le adi ya mi djuma lele afa ye pengben pokun wa ju ka sin Pas quoi, un quoi son nom qu'on voit qu'on a transé. Vieux cousouman, yang lang lang flemme. Jésus-Christ a guayé long, son ou ça et ça. On va pas tu l'es. Et quoi, il y a un cas et con. Bien,
0: bébé.
1: Bien, la et bisoua. Bien, ya soué. Et du main, au ticket cliqué. Et la fima. Et diman, allié.
0: À côté, vraiment.
1: Yo, le.
0: Beferi.
1: Beferi.
0: Beouning, nene.
1: Yema, et bien, bien, Philippe, auto, yuan, oli, car on a quoi, m'a son nom de bebo. Beferi, c'est le travail. Cassien, nous, n'en voyons, à son nom, moi, et cry, Cassien, yé. Oti, vous, bah, et fadi, sienio. Wakati, gbanflé, n'a cliqué, non.
0: Hein,
1: sienio, gbanflé, disienno. Cliqué, non, moi, son nom de bebo, et clomé sou. Non, le, beferi. Même, gai, kay. Comme yebo a sonu na juaso nga e ken objeti oti nga yi minenga amna le be kwa yi lokuri bo ma be kan de fin fin kemlenza nga ken tan ye yakun na nu lokoy o mbiso afin de nga ken oti ali ke fin nu ori ke ben le me be lali ke be ma iti be jran radio so le be kan mien de fin fin ken nga sa kliyo ba ma tu le te ben nga be ti ma mien de ke be ken o na ke be ken o
0: ke be se o
1: voilà. Oma
0: oma ikman kwa unke e asoron fo manena ne bulente ule biso ante ule bute jaso we un sanga rike ngaboni fatanyo rike mai si rike ngabo yo ndenga mai kai mai unule se unule nga ikwa otike njibo o gwal ki so se digwa sa o ya ki fi sanga se rike nga irande onde man mai unen banu ni sa me yo ule no de son kula o kre yale na ma eyo na ore di fo enyamie inu na yamie bokuma akura ukai
1: akura ukai e fa eun e ma nyamie e bu ma blakunda e kunde ke e si nyamie otra lai e trayangle e bruye afem besu e si sramo beun envoi wa we san idu manu oni idu manu e o sese fwe e kloma nyamie ni sramo be no abuisu
0: yo
1: what is so ba le kanso kwa na ya julong le menu na ma e sran me nyu afan e su nyamien e no abuisu wa ngbe e kan mien le no abuisu ngbe fota ke yo bien fo angle ban kwa
0: fasu
1: oni o wa kun dan kwa
0: fasu
1: nyamien e wa yesu nyamien na ma yesu e no abuisu ke yesu e na ti le nu e nyamien sere le nu ma ya mi sike esre ya mi na sna me nyunu afan ne ntra le kran ma ye ma ora ye mi nkwa so nu o ti ake nti aso nu fwe aso nu fwe o bada ke ya ile ya menu e ya mi esre le nu ma mi nden o tie e ya mi nden esre o tie ni wa si ma e nu abuisu afin na ore e ya fe mu ma e si nya mi o tra lai kikri nu nga eri oni nga mo ifa iko ebu enu ai ma isilelelele ma ikinde ka otrap kikri nga mo yensu fe isi so ni eti yamie juma di fwe mama se ke nen nga mo ikan kleye oti e gbo e wan eti yamie juma di fwe e unde ya be kan be kliyo ma mi nde o ye kinji
0: ya mo na nga bo akani kula ma ikwani su oti yele ke mai e una manya mi du mai onya kan vle i son tema be fa gas no be fa mai kin kula kula e bo ya ndenga iti aso no fwe ai mai ti aso no fwe lele e meni ya wiri en eti eti nde eti ale e ngrele e ya foto e ngwanyale i so tema ne ne eti fan de sonu ma e kusuma e o ke nga bo e pol o kan kleri en sa na ma ifa mi fa yi sa su kusku e le menu ele ke allez bla sanga akunde bla oufle allez bien sanga akunde bien oufle yende oni boke a foto oni ye ogu songonda su mba kula un a fatu oni ama ma o kusuma sa an de zona kana beti e fatinga bo e oti e nyuli nga bo ti e ngwanga bo e nyamie o faula di nu e yinguru yole ke e fit e yo ma eni mambe sikende ngai kan otina ore owinu ye owuru binu bi na ngabo nyeni yole
1: ba mature
0: e ko inu kai ku jamu
1: yo e kan ndemo otina ore
0: yo
1: e kula yo sa somu e kula nyamie itiminti
0: yo
1: se se fwemu be ale ninge ye be fa kun be ale ninge ye be fa kun ale be fa kuri etio
0: ko yun kan ikun
1: tien wie ye di
0: be di ye ne ne
1: tien wie kusu be wa eyan se tien wie be bo edun mapa tien wie kusu be bo edun mate be buwe blefwe sange edi na ore
0: yo ya moke aunque sana kolasana ya solon guma dile o tu afa kenga sa ele ke kenbie sanga boye o ti onu ande kenbie sanga boye nwa o di guma wa fa nga mo fati ye o fati nde sonio se kunti jolwa o so nde sonu akun gwenu singa se kun guma o so nde sonu yale nu kokun e un ti sakilwa edu mati sakilwa singa yo ni kenga bo oti na ore o ka na ore nu e kien kun na ore son fitesu ma ikrani e ya unen banga bo kun ma bu ya kun na ke nu ya mi o se ya mi o nu ma yinga bo tinya mi re fa me ka nga bo nye yo le
1: ba ma tu re
0: yo
1: ya si ni ambla
0: o ma
1: ibi sa o ma ibi
0: yo
2: ya mi ende

0: sɛne nneɛmo gwenga bɔ ɛniama mfama no yɛ ɔte kɔkora nga ɛsie su radio ibo ɛliɛ sana yɛ ba bɔa ndoma rikɔ gwi wɔ yɛ nyame ma tikire radio ma sɛ noalɛ ɔgwe sɛ no ɔte ɛliɛ bie na nga bɔ ɛdidi kikiri ɛte kɔ ɛnwunu ka yɛ ku na baapeɛ ɛsikɛ rike kora nga wɔ bɛi saa afɛ wo no akoronwia wo no bikoraa yɛ fɛkɛ nyame adwumadi lɛ no bikora nga wɔ yɛ bɛboro nyame adwumadi lɛ bo ɔbobo nana moise blɛso lele mawa to ɛmi jesu krist mu jesu akigwuma sɔ na koto mesa no mɔ nɛ ɔto ye afɛ sɔ ɔtiri be yɛ anɛ ikora nga yɛ waseɛ so ifɛ afɛ ni ɔka ye ngba ɔma sa mekɛ na ma ɛsasi ɔbobo ye ɛnga wɔ dɔ nga so yɛafa nyame ati sɛ sana ku ɔbo likeku ye lɛ bo sɔ kpana so ana sɔ asɔ wa wiɛ yo kɛbe wi bɔa miɛ nga wɔ yo na akorɛ yo yɔle eliɛ nga yo asɔ no no asɔ no mɔ ikɔ yɛ na ma kɛ san liɔ sɛngɛ ibɔ eliɔ sɛngɛ sɛ akora yɛ nyame adwuma di na ɛsa ɛsa ɛsine tɔ kpɔfo ɛsa no kɛ kpɔfo yi ɔsiri ye ikunu rɛ wɔn yanya ɛti sɛngɛ kpɔfo yi ɔsiri ye kɛ nga nia wakorɛ bo tu ɔgbɛn ma fɛ nko yɛle ngɔ yɛ isɔnti na ma ewu yanzun ibɔbɔ enyoli ɛmi no sɛngɛ ma nya siri lɛ akunjɛ nyame yi no na kɛmɔ eyakɔ yɛ nuka yi kun furuwa yi kanga lɛ nyɔ so okun fo matthieu ifu aliɛ no matthieu
1: ndetri nu
0: ima
1: ablasan ni mɔtsue owa ablana oni nyɔ
0: yo
1: iwɔn tiɛ oni nyɛmu awon ma esi esu eti jesu iyamani ɛfɛ mɔkun fo matthieu bokle rie
0: yo boma eti
1: matthieu ndetri nu ima ablasan ni mɔtsue owa ablana oni nyɔ iwɔn amu tiri kɛ be seri kɛ be imai ɔti be imai italɛ beje ɔti beje iti kalɛ mɔmi nkusuma nsamɔ kɛ sanangɔ ɔye kunu wi na ma amu tɛsu ikpai sananga mɔ ɔkpatsi yɔ fuka su fa bɛsu yɛ fa me yɛ sananga mɔ iwɔn ɔsama wɔ na ma ɔle wɔ na ɔle wɔ tralɛ yatsi yɔ kondro isanu fawu kasu sananga mɔ ɔmia wɔ kɛ agwɛ ati tsilo kun kosu mɛ mɔ ju tsilo nyɔ sɛsina kun ɔsrɛ wɔ like fa mɛ sɛsina kun iwɔn ɔfɛ like ɔfa ilike ɔsanu nato ɔyin blo tiɛ ɔni nyɛmu ati yemi jesu nua ndɛ ama ebo esro yemi jesu ye kan wɔ.
0: Njangula nyomo na jasinga wo akanga va bali ye yemi jesu motinya mi priwa ino nde ye ison son fo anze ya kuto fle pon fo matie ye o kre fo son fa bleri ye ele ke obolibo ina na me isu ina na me isu be kperi mla mla nga be kperi kolosrai yin su kekle iduma ti be pe mla mekun su ole mla awurokun ole mla apaso kun ole mla kenga wo aye se bu yakuna awure ne mla ole njuen ani kun le mla ole njuen singe kuran ko kambunu nyami osi ngba ni ison ti nga ba bua ba bolibo yona ma e unre na ya ko tibo
1: amon ti ke be se ke be mai o ti be mai ti kale
0: yo
1: be je o ti be je iti kale
0: yo nde songo ati kole fu ande tre a blanc ku ima blanc ni na nga o ti ke fu ay so nya ja sin so ni ile na ke bu ya kuna mu ke nde so mbuli bo ina na mo izi ibale nga mo ni vre be tu bo egypte no ba israel menu ati kole fu ay nu nde inu nga wo jesu na balimai nga bo ole yo ole yo le ke sa bo san ku ima o ke be bori ya mi si usu sa tu sana kun gen on vrai kebe tole mi se usu ye iso nde iso mlai ole ye jiji bali iwon keke iso mla fa da ka onu nui ye inu nule inu nde ni e wa kende na ma
1: e ko ni ba ma ture
0: ya
1: mla mo ye he kende ya mi mla mo moizi o fa bali be ba be fle be ke like o kambule o re bu ka o kambule no na o re bu kam like o ka be ju o ka in si na yi o kam sule I mo nyamie o fa li mlai o fa mani moizi mo ke nyamie mla bru nga mo moizi fa mani be be te mo be tinti ma moizi o se ke be ma ni no kli kli nu nyamie mla bru nu be ma o se san kun to yi ma I yele ke be yi ma o ti be yi ma iti kale ke ke se san kun yo yi ma o kuzu be yi ma mi ne yo se be bo je yi o kuzu o je le san kuzu be se Be bouye. Ye ma mlango we atin kole fruwa nun detre a blaoni kun ima blaoni nan mwe ma moizi okani son denyon. Ati, be temo beti, itye ma be kwa mlango le mfa ule lo. Otye ti yamye mla bru nun, be je ni be je kale odnwa le so. Ake sana kun, oye oli kei, aya ki be che. Ne yo.
0: Oti na ule.
1: Mla so. Ye bo, Josi kutu bali, iso mla yi. Wa kati ne mo so kese san kun fi on fu kan su ko tu fa ngo lo va me wi no ne yo yo e wo
0: yo nya
1: but ne so on ti pa ke san kun be tu yi ma be tu di emi yi
0: o ti ma sese o ti ma klama ye o ti ma kun gwe o sangalika I so sangalik mo sanga sai o kula wi ma le a fi se ya ki ken mo I so wa we no mo ni sa kun gwe I so nde so I no so le no mo nu on de so o su nyama o su yue male o kale lele san kuni meni ajuide inga bo jesus yo kan ni fo ye a fa igina su a fi ibobo jesus o ti nya mi ni sani ka bre I sani ka ni on ni ngene ne sin nya mi ni ka ni wa on ma ngene ne I son ti ikuma o se ke ni su komi si no na mfa u ka fo fa blam se u ka fo nwe nu ndengo kan ni eti nga se uka fo no mai no nga mo kan esquatima be mai e go kwais ke be mai o fa bi kolika e ma be wusna ko be se ke sanga otisa be gen ko suma e mai didiko e ma e kra enya o mio ni nyonga le so no male akra kwalika akra dialike akra ima pa sanga ke e transe bo akuna sat bo ma mo izi fa ni mla so fa ma ni be ele ke obo a kolika anwase asisa adidike kokun ayo mangute se mo izi wa imangale besu kakima besu loma izote mo fare mla sofa mambe se ko fa ma va mali be gure ngo guko ye o klike la mene nga bo ye mo izi ni fo me diri wa sin ya bo me o flebo Jesus Christ ino I senti ma enya kakile njen kakile sa me kakile e yo nga bo tinya me yesu yo sana I fonle o yema sana I akuna bule o yema senge nga buli oni nga ilan se bese ke aki weke aki soni asonu na Jesus Christ kuma I fere nga mo feli waka mangbe afin se aki anu otike ingine nga bo unu unu ngbe kanga bo nye fa bubu yo ule
1: Ekwe yinu ka yu amba mi nkusu mai nsa amu ke sana nga yekuni vi dama amu tesu ipa yin sina nga mo opachi yo fuka nsu kachi ibezu fame yi
0: yo
1: yele ke yile son yele ke benisa se sina kun opo onzu ay na pe yi fuka nde yo fakan yele ke se sina kun yote okusu na yi afin sa yi ole nga yi kasien ole nti terie otrerie ite ma mien wa na ma c'est ça nous yoté non okusu yevie aye o aye o okusu wa yi afame ni ko iso nle kasin nu won e di entre manguri no ori asi ngulele o ire o won e ore ye meti ofu ofin opu ofu kanso sa ese wa fin yue o ye di ese ani amemo e onu ei san yue oto ti ori na okusu wa te yo so of aye o won Lo fwen se ke wa yon wan tansyon.
0: A di si mwen.
1: O tje ma, nan wa di sou bi swa.
0: A di si, a bwe wan kon a di si mwen wan.
1: O kon, o ye ke kli mwa. E tje ma Jezi se ke, se san kon, o fyon fou kan kon sou, fa bef ou en fa men. Ye le ke nan te sou, o kon wak ke yon. you on ko ko lele buya kun na o kan ah mo ti en fin sranga ri ki wo o ni an sa ri mo wa fi an mi no o kun I bobo san so ko kun sa sin wa bubu yi yo ba bu bobo un fo
0: eh so o le ga ba kan le o le li ke fin le yo le jo le yo le sa kun yi le se san yu le o san ga bo wa ni asin mo yi lo ten ya fa kan ba le on man ke a yi me sa ya me me ma sere a mi a sere a mi I bo san so o abu akuna ki mu ken san ga mo yu li o ti ma ya mi de so so do fra ke mini mini amanze mi san so ni ti si a fina e di me ya mi nu nga bo fra ke e yo e bu ya kuna na e a so nu atin wa tinge le le a ju ju kristi un lo yo ye
1: ye do nga wen su ma fle nga ba ja su e e kwa so nu sa pa se ba ma tu en sa ko fin kun ni ke o ya ti jo
0: yo o su ya ki ma ko ya ki ma senge I ble kun wa ju am ju ke ko a lembu ya ndra kun o kande kun ke o le gban fre yo le pengbe ble ma ti gban fre sa kula mi le a le su mi ni ke kun mi wa bai o kun mi mi wa pe su a su atan se bo kun na ke sa na bo yuri ko ti kin asa sa na mo yuri ke ya gwa le wa mi kin asa o kun sa ka akura kama senge o kun ison ti mai bu kun na nge nga wa be we ma ye mai nya mi e ye me yo Jesus Christ e ye me yo afin e se un kanya mi e we no ye ku se me we nya mi no I son ti sa nga be yo ma e bu wa kuna
1: iwo ye sra nga mo iwo o san ma o na de na o de o tra le ya ti o ko ndro I san fa u kasu
0: Iko kwa isi ke kari kasan pare mbay. Kari kasan ni kanti fo. Niki gambo wa kato un. O sanan vi ba un. Onko e wakula ondo manuti. Oli soli ki nyo sanan. Iyo. Mi un miye wakula ondo na falo fa.
1: Iyo.
0: E kuzume ya gwali ye ni. Nya miye kwi. Ole. Iso di kanga bo nye ni ya ole.
1: No, e kwa fa wasu e kun. E kwa fa wasu e kun. Iyo ele ndengo wa jule nyonye. Asye mu beate ele menu. Olengole ngunuye okura o ole fanga sika wo sanunti o bo moti o afiri enu bo kemo sika we sanunti o fe unmi e fafa de ba ma ture nde so ikwekun yo le
0: ati na ore
1: viemu be kunisu be akinu se oju ko enyunu nchenwe san ya mi kon ye oti na ore
0: ati na ore
1: ye ale sika ti mbo mo ole na sika ti a tetensa wale afa mo mai ayate afa kpanpan so amu afa mo waye mo be di kokon ni ayi mari me ku be wa we nu iso yan mi nu yan mi denu otise
0: oti makra mati apa
1: taka rika kien adiri ko yo fe meo ni ato mari mo
0: eh
1: a ni o mari america kokon sanango e mari e bo so mo e wa ju su mo be oti afiri e menu ni ke mo fada bo be ko che vie ku su ole afiri e kungba nu san iba kungba otete be mu ankra be sa ode be mu ankra ikungba o le odi o ma be wie ngale oni fatama ye ma le kun e bali wa fan mi se ndetre nu ima nunu be kani
0: ajapurile
1: sa ajapurile sanga e kan oni a mi se ndetre nu ima kun bo fa gwa nu be kani ya mi ndenga nkamba ye ye ma jesus se ke se ofion ofuka son sulo ya ti fache afẹ onu e main na le afẹ onu na ba e ko e yun kan ikun be san ga mo omia oke agwe yi atin kilokun ko sun me yi mo ju kilo yan
0: yo na sa mi akun gba ni o san akun wa mi a iwa ti un ya manu okun akura ti ma sin se ki so ngo sanu ofre ka yu me yi ka yi me o ti ke sun ba nga sun me ni patra nga bo wo sun sun ni so nga bo nyen ya ole
1: e ko ikun bien sankun osreolike fame se sankun iwa ofe like osanu na toyin blo
0: yo nyombo se sankun osreolike fame like be sei ani asin sale yi fama sale me a mini ma yakuna ni me se nga sale na mamai afondo ya mie agwa ya mie yase afin ki so ikunde ni ya mien gani on sin o mani o mi o mani ngulo ya fa nya ni ki so ni o nu ke kusma yi bi fa ma o ni mamu sale yi fa bi fa me salime la miase afinya mi bo singa bo wa ngren banu na ya sonu fomu etie jasin son bi kan bi famani ande etie be kan inde sonyo koku ina ya inzolie asien soa ngi manya ison wa fan kula ison tie bi fa jasin e famani ande maya mi bo ukaye ya mi guma dienu o son ebo mai sula fireni e jansu e fa dinya mi guma e fa dinya mi lalo koku ina inzolie son wa kai o sunu koku ina tisomu wa kai mani ni amamu bo be kai komisyon bi sin bi sanu afin ke bi rebe se ke sanga sa dinya me gumai iduma yok o so se ya e so iduma onu na nere guma ga wai didi e fali fluain ki klini e nya men de kan fue paul o fa fluain ma komani current fue m de fluain nyosu nda tre sin ma ko wo re gina ni buru ma tu nda tre nu imabla sanu mo ke gani abla nani nyo anaya muni abia matire kwasi
1: pie ngulo
0: ye di guma ma nga ma mi krafo ni amutra amawro be na se bak nga me suna le kumwe masuma ili amwa imasi mone so